0: Nih nombor tibar, sakleri wana, hanya hai tisah sal cumui kabel jak, tong nai ti wati kisah misa wai mana, sakleri tong baringka, thamci ba point nui degree Celsius ti cang baringka nui jis ni point sa degree Celsius.
1: Aw, hai unik orang panda, asal jaratina sung, ma basa lasi nai, tini hai unik orang panda tong ang ojoy,
0: ang kagshanti,
1: jatono hambai.

Omo, tamong mani kelai kha. Tabule ang wo kisi sakha koroma ha nyong rakha. O phayung rangga nokhalang mani bo. Dini ba ke hati basa ka uithang ka. A mai ku phu bai ma lai da, biang ya biang ui tok na. Ma lai ma ya ku lo bo. Phayung rangga to ko tam lang la khaina ma tong. Hai pa no. Ang siyang wo sa chung kha khoru tong hata. Omo ra chakrang ma buri chu kobor bo.